0: Association des sages isolés du troisième âge, et Kabaneka, au Capitaine, on me commune de Chimemi. Basse, Valitia, tout, les Simonavanchi, et on a vu le Samaritia de Chino, et on a capo Kayacho, Wakasha Menia, Volo, I could be trop comme Rekerera, et ça y est, c'est tu Cherejo, Pavrelava. Nation de Bacala, Madame de Vasalakini, Avakasha Senuma, Bacadisha, Sha, La Lania Candé. Yetu ni mukania benoa abasha kulu anabaka wache eno chokora di moto butemu beni yonanekwa nene basi goti kibanzwa nzumwa yikomwa nubire tukandika nyoko chinyo ichikabwa chete erichirania abakuria nzala au rusu bia umote mamonda erichirania abakuria nzala au rusu bia umote ma mamonda omasa tukie kanya kumunu wire abakuri nzala abali mu mariye abayitayire donc aboshi abo kadribia katonga kirani abo tote donc bola na watekere mombolezo kwa bunu ngai chereru ndio ndio bu basi omose tukeka kare bola bunu wire ni bu ambo bali kirwanzwa bakara kashi mambo uyukure nzala nyekure ki no debor
1: Oyu kurenza line yakore na nyoto ni akasondere eriuto.
0: Abuje kure bitu.
1: Ini kure bi.
0: Batate bati. Abuje kure bitu. Tava frase bako mbu vadre kre na
1: vadre sore.
0: Mbu na pado rei. Kuna shinacho. Ni mwambu ano tukandi kwa sasa akomacho okusebo. Erikirania. Nelisi omutema omonda omundu yuwirire. Omundu kaita lukako omundu itaire omundu le mumarewo nishambare o arembere mberere ndiyo aga kareni bwate twagamupokara tote twagamuhorekera tote twagamuwa tote naye atokiri yondeke naye ndo mutema atokero suba omunda yo mwache tukandikanya ko nuwire bali kibanzwa ito wandu tubu ushi mtu taumbwa ambu tubu ushi tukasha ya rakovendu yeah au ushi wataundu ambu ushi wakasha ya vera yeah hania omwera ya vya no mubu lerua mubu lerua yuwa hikuwe
1: ni wambu umitaji yuka yetaka
0: mubu lerua
1: umitaji hile
0: ya shabia na ndo naye ayukabya nayo mu muri naye mutugabo tute naye ngabiyo omukwirwa no muyatima
1: ndiyo
0: nari abantu aba ne bandu nabo tuba dususire ne bandu ngatwe ne bandu akaho mulanga atwe shyare icyo bahurire nabo okwitwe nabo bana bote no bwenge lakini nenya nabo tana mukasana lakini kunze Mungu mwate, eno ewe, ukasha tabia omukayara koko uti. Nere chutu kei kanya mungu ire, tukandi kanya okona munairi watote sasa. Omumasikini, tuanga watote yo wahe, na muhitaji yo wahe. Nemanduwa be, masikini na muhitaji. Omuhitaji, alitafauti na umasikini.
1: Alitafauti.
0: Omuhitaji ye, Yo mundu angana byana gweta ko hake lakini inyenele ile ku kindu cherebe ati yesha songa cheria cyagasirisha ngo dija cheti ayo muhitaye umaskini sibombo yo mundu tukire ko bisandu au tukire ko maboko umaskini yo mundu oyo echo si kyoshi shanga tokacho make ni bwambu ne mukubere bakamuno bakamu omukubere
1: omukendande ati
0: make omukubere ako sikoshi basi
1: shanga kasungu
0: shanga kasungu lwanga bya lochemba lwanga bya nani
1: nerimete
0: oburi kandu ko sikoshi nero abantu aba Mungu mwebwate ebo shibikolera hawo ukana bwateno ababu abulayambo eno baba hera mungano mwe mwebe
1: ama hera mungano olutwamba lwabere latera hawo mana yatuno mwe
0: tungana wadute tungana wadute aba maskini na bahitaji lolo twamba lolo mwe cho mwe
1: ndiyo
0: ne lutwamba no lutwamba lo siba katokere kulalo bobandu abu Motibete kovera noko bahitaji.
1: Ye.
0: Fyagara wasekada ku.
1: Ye ndichaleke ni atubikolera huma.
0: Atubikolere
1: huma.
0: Na jutu kadi kadi kwa no. Tukatekira udote sasa. Tuanga kirani yabo tut olusombolo. Nalo runumule kwa mutaka. Runumune neha nalonge ngano. Eh? Maka tuko rutye ngano baba witeko. Ye ngano yinyi kumea. Nari ngano si agasokoluzo boku divi shibile shiro ko okuchi.
1: Ngwa chataka choma.
0: Divisho ko chataka. Nero sasa itukatiriwa tuchiwe cho cho riwa tuteno. Si ali wanza akabya lutswamba. No.
1: Yeah.
0: Bo. Lakini ibyo shi ambo bikorere
1: hawo.
0: Nibyo shi kande bikasha yanda hayi. Ewo Mungu.
1: Ye yuke sha sobola mo.
0: Se yuke sha sobola olutswamba
1: ne ngano.
0: Ne ngano we. Nel chikara ka itwa tkeribo dote sasa abantu aba si bantu berekeraniwa ne bantu batorere buhoticha nabo babya bantu ngabande bantu
1: nibasogasoganiwa
0: kusangwa

0: naba naba naba naba itairi yabo nga ngatwagaso habo ngatuka yarabo tute nero muri wire obore muri kandirebia ejera sayiwe yo mungo muhere ngakajere yate kudiso uti mungu ni mushinga ariko hechendo shari kwacho atani cha uwene akakuwa chunye kwa watibo mungu ye shachute bya labirisho atakandira ataka watakanda yarati
1: akala biromoria
0: Nejo kareka munubire omundu ababiko wa wakawate aita yire awakwirye nzala inyana lengire amaiko wawo ahane echanga kutolako aona bahakiri nebya bakana ruba menya amundu babya serere iwa mwego bwote uyungo kwama ngokoma hiko huwa yuyu akwirye nzala
1: ndiyo
0: awana utumwatsi wakande
1: wakande mwere
0: lakini kanji kanji kwa sunga kundi munu wile hawele sebe yobi efime baka suki kwa langiro mo
1: mocheyo
0: na yoni ya wate mubuwe mwote si njere hano
1: kundi suru ini anashu kuta mula njira mocheyo choko nene
0: na yoni eso muhitaje mako ya ndere uluwa minya Yesu Kristo iwe nwene yoyo kasa omoyo ama kwa ndere
1: inga
0: na yoni ebendo kuheri ebiyo uri mujera wabyo itubu shitu le bajera omukorema ni mujera kwebyali abyakarema esaha wangawaticha au ndi mfano uri mireberewa yono ni mulua wakayange kana ni mulua bakimbizi wera omukimbizi yo otetahe tuyomoli nyinali mireberewa byaye na wanata asolomo Ero na uoma bijere oko mundu oyo ishuwashi.
1: Ko banane kunde na kandi yahiti.
0: Na uwe bali hana u na uswaye komera byoko. Na uwe rese akebra na uwe ndio rolta bwo wote. Ah. Mu bakamba. Na ye yili tolera kumbe na nayi na ha o ndio uyu. Ambono sibe sero mwitema
1: ewo. Ewo ma.
0: Ese yitu kandi byo tumukirani abantu wabo. Abantu wabo sibanga hono ko kiho abateke bakandi shabi bane paka kiho rewo na bakobere bakashabe bane paka kiho rewo na bahitaji bakashabe bane paka kiho rewo abakwirwa bakashabe bane paka kiho erisha huaho na shungu bizikashabe sene hutu paka kiho rewo dogo ebi shibi kae kolera
1: hauma
0: shari chega bombo ekitu kihewore tusecheria nedo ama principe na matekniki obare kumakuma bandu aya oretwa toka oretwa toka lakini kande enamuna eyere kumakuma bo byangana wezekana itubu shitu amabi minyengo ko tore bajara banyamuhanga omundu okochochino omundu akayemenya kwanda minyote lakini njengo konyera hano Sinyere ngarev. Suko barebeti.
1: Mundo kana bo.
0: Dukana mishi ukana barorengo.
1: Ukere
0: kana ari mundu wotu. Nawo ndi wotu ndi patro ko shi ko mbere. Kadu wa sogo ndi patro oyuko.
1: Oyungurengi.
0: Oyungurengi. Ndi ba ba pisha pisha.
1: Obo ri kindu ki pisha.
0: Ndi na ba president wo chi wa ba pisha pisha. Ndi ba kama iki America. Ndi ba kama ya gahepumbule. Nabo Bayi wada shayi wada yon, mukuroko,
1: oko
0: wod.
1: Ndiyo.
0: Ne, true, na maisha kwa liatia. Ndiyo, kadiri kukala ngerolore ngolo kuwa wu, olu hawa mungu wapere kuha, leba ukani shayi wala wote, hauma na...
1: Na
0: bandi balia. Hane kanyo kauma, jenga nalibia kusebu, hadisi ya Lazaro. Tarikania yu uka ukana yichisoma choko sebu. Lazaro hao umano mutreke mu ya vetu kwe.
1: Iye Lazaro hao umano mutreke. Omutreke. Iye mwaluni ya levi ya Lazaro nga yu uteve nene. Nerona Lazaro ni ya vire ya ngambe ya ngambe ya ali omutreke.
0: Ndi mwa minye kwa hanga nani.
1: Mwa langirengo kwa li. Ini yu wangamu watijia. Nero mwa ya mulerere. Mu wate Lazaro. Na Lazaro wa mami nyere yetagari olia.

0: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
1: Urikirirwanzo wa twama bashima mukabya banjika ntembere bese nimbabyenyu tune radio RTNC au mane radio moto tukabale tracheende kino kikakana yokomyase ya makuni ne rire byabasha kulunga babye bakayishibate emulu amakunia abyaka hambik akabahembika bandu ryo munabure tukande pokero mukulukulu we chitungache asta asta ni association de sais solidaire troisième marche ne abasha kulu yabaniho kabetero hano ne rumutu kalenderera mushakulu wa Norbert Muhindo Safari mukulukulu we chitunga mwenye kandi tukaniria ko myase Norbert mushakulu kutin
2: yes ni wawe siwa ku
1: kama biseba to mogwa tuti washinja u katu pokero mu bisenge bya utu kanio ko makoni na vende na vende ro tukabitekere kubulia tutibo o munabura mbo hali makoni we bola na chi nyoba shakulu mwana wire ku
2: basi ukuniwe bola tuviri wabu tuviri ya nevi ya ngoko one na mwondosha kwa luhaka kundi na mwakuni wali nga ya anatula elio abakera si liwa tesi wambu iwa kawa wambu tuwele tuti wakawa mwabia kwe seria mfano kunevi ya kasi na masina wa masiba ufuserwa wakasa wakula mbu nani wabu ni msasibu unwe nani jisantiri ya mwakuni ya kanavya na yaliba kaluba ira evichiraga Makiwe chera amakundo
1: mlinga barrier
2: bakakudika makundo nere kundo eriyo amakundo ayo ini sinyale bakabambo okokole okokole echetsebo
1: bombo bokumuyisi bangashalwa
2: bangashalwa ko yeah binatulo donko ibanishi bukuni donko ngoko bukuni bukashyarera nero sahe yo uwo okomusiro yishya kacha sokorokonde moseria yeah bo Nairona mulo kundi chene bake iba wabu obule mundu ate ya yabana abana bewe wanomo wa nario abana abese bashigiruka no bashigiruka abanganga basa ibo bakaka yoko oko muyoyo
1: yambose angabe yoba kawala muno bromo contact
2: mo contact yeah bo nario kanino mulo sasa baka loko kuni mwenyewe bwa sasa sijisha kola kakera nario bakalibya echabale ko kundi wasanga nichi nario ibakatenga ya eshumbukuri sika yapimwa bakaba mukunibukuria ngana no muwumu ya yumu yaya kondamine na nabale nabale kuseria mulia nero bukoni amakoni atola nero munu wire anwa bakabakala ngalusasa zaidi sana abaluana babiri kubwa bubimbe sho nyimbo sitawute mana balangana ngane dusesege ne tumoto libya kusebu kabiruko kubulie munu wire abantu bakabyo bakasuka embere akubasha abasha kulebo kundi bana bana tola bakabelangera ibo munu wire babiriria emyasi yoshi yenu yambate obukoni kabone
1: yombo banalire ngo kobone
2: balire kabisa asaposa babere chelangera kusangua tune muibulia toti sasa alo alo alo batashanga lo makanya kutsebu kola ngombera ndi ngombono ndi banene tune mwatu alibya tukala babare barambuyi ebiri ko babere abene ni muyo butemba na hiyo kama ni sinye kumbe ro sasa ba kumbe sasa bolu wakera kuba kabar kumbe kumbe bakabara kirabu o kusere no kusere kusere mose twikale tule baye chaberenga nganichi lakini muruwire sasa watu anga auto gikala bo serikali sasa muru sasa katoverekere kwa yete ino luba za laberenga irai kaitwa songa matu aho bantu banende bakaritsekera haho
1: nario okoberwe byo inywe olubanze lokalwa bya salute omwe buti bakana irebekeraga wakini ya vira vichira nero imwa yite ya mote ibwa
2: bo okuyite yari abantu kwanza zedi hakaa masango bukoni bakato kora twa chode choma bakawa mubo mukokotayi obusafi emisorani kwanza ma toilet ni bakawa mubo isi esa sabuni sisere bakawa iwa na bevivu sima na mwera naba wana kuba kuba kubonawe kumikono na tuwa kwa mbuno imwana bakobya imwana bya erivu bo kandi bashalo wabubo no musonani omubuli asubuhi mamenye kimiribu akatwerere mo mareke yebake effecta erite nemi
3: erite microbe
2: erite microbe donc bana ashingo ko esuka lwe kabine kumbe wana biribu na magesa no musabani bakabye obligatoire bakakontribution erivu ngare na mo Ena isi mwayayo ibwa bantu bakaye bakomesa tukaje tukaliwe chikande korekanga nga nichi tuyireberaye nero muntu wari ko
3: ibwa hania bandi omusuko waberiye kabwati alinga nelutsetse walangira omusuko ni alunya hande mirihi kabisa ni agana habye na bandi bakaluba eba tulano kurikreate na maiti ibalusha omuserekeye ebyo byana tula ku
2: ebyo sebe tula kwanza kera ibakana yano mwana hari holo mundu si bushinga cyabona bukunuki umana kubisha ikaho umukore kubisha umukoresha ishariye kaburi eh
3: umukore
2: ye ambo oyeshiele kunini muleremi ashariye ka nabana barere kwanza yobinya kanda twe kaburi iyo mwana yoma bereremo ngamye kamagabo kubyana amabya mulume oyangana yeriya lakini munu wire eriya to mundu abana bakabye mbere ashomekeke eh nabo bari abo bagahimpiko ruko kubukuni bukuluba kundi sio shiriteya bo nabo lwana rusese baroka kululu tami bareke nje cyonanga bara balwana bare bayendeke ubukuni bo ito twaberla ngara bongo ko kabisa ko kubo biri hika oloholo ko lutabya lotya oloholo babe kumbe no tukagula tuti sasa tuhangayera tuti
3: rici ndululu
2: rici ndululu bo nero sasa kadirici nalo naryo sewa kabwo tunabyo ko byana ne tugaruka kwana katukora bubo bukuri wa masa imumiribu imwana boko boko byala sia di tofauti nibyo umerera na bantu baro kalangana kandi myasi mi kandi myasi miyeni simiyeni ye ndari cyo twanga kongabo walwana bambesa bari cyetu kwenene bangana ni mutu w'umuka sangana ye ni mwira wenye n'iki cyenyu si bangamenya asabwo ndi wabero wabero muhamba babe kubora mbuno koko umuntu oyo abere abarape kandi ubukuni tareka kwanza abakaba bate panga koloma sikuye
3: bamukwamerere
2: iweta samaranga berebete icyo kikandi tuwaticha itubushi kundi ukandi afanye umwatsi wo kubwo rikweyo abo munyu sibashye woshye comparcele yenyu no munyu woshye akondamine umunyimbo yoshi inyimbo yoshi ya iyaho turagira ko bishya watesa ku tushikaye yo bakabwa mu rubiri ukandi tobabise cyangwa ukalangera no mukundi ukandreho ndika de mu wana shire bola saya saka ndobera hari kandi bantu basale bo wa
3: ya mabete mabana
2: iba bete bakandi abantu rero turu rero rero bakere bakere no abakabwa batya mbu aringa nima be itwe twa vera langera kwanene kwanene para pora madesingo kana bya shonyo longo kosikabya mu lugure chapere bya ase tobulonga niki
3: rero ane ba maba maba bashakulu aba brenda mubona apa
2: omo bashakulu sena gakutreba tunimo to liyo kutsebu itwe bashakulu swale batamo mukusebu ye nangane boyize aba mayanda mu mukusebu tuwo rwiye kusebu bana balwana aba kafanye buhaka kuti tuwo abusha kulu ye kwanza eche kwanza akabinya shingo ko lwa karenderera bana buwa ne akalya ko kalya bya tya mubawo woluho ko kalya hite ya ndo kusebu ate
3: kwanza tayari
2: ya ka kabinya shingo ko lwa buwo nirubula ne kae karatimeno ubukuri bugandi ari ko nyauti akagala akani chindabo ndiraga ndiro kwishi ibo mukai buchinda ne ko ruka langa tya balwana tuwa twarangera ito twale bi abaka hola bana amyaka 25 23 24 bo yo bera ka hola no myaka menene tuwa ndiba baba ke ko baka hola tuwa libote uyo myaka
3: yo yamabi
2: ya bika baba gen busanachi kundi to tole wawalo nero batulebera yeko na munuwire ebyala tole mara yeko bibi ndina munuwire je abashakulu bani munyibiramo ikwa amulu akare kabora ro rana malavabo ikorere turu no malavabo rero sibera ro rawo ba
3: ne wa musumu watu nga msada
2: abusada wa malavabo ro rindirira ushere tikako
3: chele batikako
2: ndibambo leshi tutu butirebo elavabo nawe pokere lavabo esa yo no mwana no mutsikulu ela baboi kadi buatiche ina mukangiriria ngoko ndi twatu kana banoko byala kondi tuno legere ko byabika korek tukai wa sinja kondi kuturi ever amalava mwana tuika ko hano mutu anapokara ho hano na munu wire tubo bo me dropo kara ko kadi biri tuwa tiche na yo tole munu wire ko seruta ko sau lakini na lakini munu wire balwana abu ko rukuba tutubanga sha ikatara wengo bomunje nela babuka ikano wesere ho sagrudi ushetwe berikwe
3: okobiro byempere umuntu inyamabe tsangiro kumaiti okumuhuri kabisa kotsini yimiri kerete inyasumba komufuniko inyalibye beremo ni papa sana umuntu umuhuri yuremo ibaka mwera bati abashakuluba kama so habatu
2: sena gakutreba unamabe muntu wire mu basangiro ko oko kuchinda ekirage tolesetsangira wako wanomuwa eke nawete dongo kumuyigo kavya abashakulu wanomuwa kwazo gatasa ko kuchinda cyo bakandi kuhana rina ngumuntu ye umuntu akashya binuyu wanomuwa andashi ungari hola na kintu byakwe
3: ubakaba umuyo akashya muluyu
2: ne rekerere kaire bora yabo yombo utasalu huluyu uyu muntu ari atiyuko donko lolo tulo elukasaga wa na cheruti tasagacho chikakuhamba donko chindu yushika takewa sagacho nero munwe ko ntoma irondise selo ko loko bahuri situ lange rolonga niki chine murereka twanga tukai korera loko
3: nero abakapita ba merongo ibaka kola wahi ko ngalulutse tsololo mabe kole ko mdoka ko leveringe
2: walutse selo ringolo ibaka lwendu huwenyu womo bihalia wanamuwa ura chingolo mufuniku ure muronda kuchi ure butukale baya mwabehe ebyo bubikireko ebereke bo butu ukamusukulu kamuribaya wanamuwa nariyo mukola kwa resombo ari chingo kapita mukola kwa ukabikola ribu ukabikola bukange bukange muandaki doke kwishi iba ka protege bundu kwishi yabya protection bakabo mureke ari sha mukola kola ko deri sibetu worango kubukuri bo bukareka kwishi yabya protection ibaka dusaga ya ibyo tutashi nero byareka nero twakora tundeseire ikinde tukore cyo bubo
3: nero uko biro no bakabamba hari antere madi nye sekirize nenyu esa abantu babya bakahembe kwa na makoni umuntu nyari ya hola mu luhi to ko tsenga le hola nabende aka na bisa bamo kompo maiti ya ndo sibandi sire bya waringa bere tsanda ko se haberi bya chende chine nero esa hiyo nenyu imuka ya zekabo mote abantu bo shiba kana sa ko se bikana byenka muno buringo ko bya makore
2: bo amaziko kwenene atule nyaka koreka na maziko rikoreka imuka mwa twalao ishare twala bana mungana gochono kumbere ye amaziko abe wabantu bakurire ibane shineri iteya bo kadiri iteya kadimukadi bo biluwa yo hamasha holote wakabere bona muwa ibafanyolwema za sababu kapito katikirika kucho kundi ololo lusairwe mo no akabiriyo mahola nichi
3: nibakololwema
2: narolwema lo ndibaburia alokwire buko nichi bo mara kenya nyaye ndambo ha ndiro mokwire diare no akabiri mo gwoche bo ha nibi ne diare mo ha walume olwaza lo kalire ino diare yabiri ko kwisiryo kwe wana buwa nari bafanya sasa yangalisho nari bakapita ebasukiribwa mubo Owaka sadoma bishabe hola al omukaji oliba ya
3: ibairo
2: yoko swate na ngoma bapika yobakapikana ngoma
3: nengo nashamba okosere ko reso kwangasha
2: sibangasha yigo ndiba ngoma bapika babuno okosere yoko omuntu shasha sokae ino yebyo muntu wire byotole mulangera sobu bya kisungu iyo bantu bakafanya kuyo mo lusesere naitwo ne lusesere lo tulekelo tusikaye iyo banganga bakatu tuwira tushikaye ni serikali kati tuwira mukande la kera sire jitala sire chete huwa ni mukande la lakini tumabisha biendelea no buhaka haka obarukana ngiro kubonwa naba kwanza lolo bo ito bashakulu ito bata ituko zobata bwebero mo biero inyi tukalo era ko rutu abata bakupe kabali ya kontra ibo bakande kontra bati mumulu esa lua zalo mengine iba ta iba tro iba tro iba tro uwa nelio mukaburi katro uwa kakuwa mtu niya niya liukuli iko sechongada bora bando tushika yeye toka bora uwa ubukoni bana trola na makoni kabisa waka lakari na trola waka wana bado nubuibusimi niya limika ana trola lakini usana kundi abantu bane shina muna yeye shikenga kwa chama rekama mnu biro wala ngera bando banayo na basha kulu jika wengine dawa bora kwenye abasha kulu iwe ba nemuwa ndakenda
4: wa huli kirevi tu wanzo tu namu lola mureno na chende chetu che pap RDC eba na hambi namu ni chitunge che cordaid mungana tu andikira SMS mdonga na bina utra kuli buliyo mbeno kushu numero heno ku 09 94 33 48 94 kutsunga na tashasha kuko 09 94 08 89 34 ushakulwa Norbert namu lole mudana echende chetu mbeno resistance komu loyo awember umulu wenyu yavya mbeno yeshe si langra kango kotu kalangra bi mu context e ukuni webola ngokotu namlangra nyase kande komu mu community mwi
2: basi omwatsi we resistance omwatsi were lwa siabia kwanza chimbere mbere tobe tushikirie omunganga tobe tushikirie omwalimu omwalimu akatiki shimu wana muwa no mukapita sirikana barashi sirikana ba omwalimu akatiki shimu wateno kinwe tukuwa
3: munja chani ndia heka
2: mabwe tukuwa donko munubwire obutasicha bomona moreka
3: ibishwe tukalokala
2: mareke tulino tuliko mukulunda mukulunda baye omorere yadakiriwa dukumi yobora yuanga muwere nere kabi wati yuti yakili kukurenga na ukamuhono tibo akata kwala beku wewe nere sakari wati kando kwala beku wewe sasa bi yakili ye yakili ku wewe walangera sasibwa kwishi akayekora kolubaza ishashi se itwe bakabambu mufanye lwema alwe mamana kedi bo muri avertissement ngoko ngoko banga muri bone mufanye avertissement bakabambu no wangebe kintu cha kibi cha sire lakini sasa oyu wa shomwa cho yeye wateka kuwera sasa ibu wa ibu wa nawo walwa walwa ku
3: mboko rubinyu kunwa ni kwa nabya na banganga
2: kunwa ni wabya asa porsa maana ke abudo ni wabanganga de population ko tuwe tuashi omunganga iyo to ko yingo bo bomu ndi munu gire uyu mwatu bari mwesi pangaro kumana ni kuma litere yayi itwe kera muri yakama ku litere abantu bakalu basengekerero iyo tata mabiye ku litere to shingane mu ari mabegenda ye shandi shabya operation ubu ndi bose kama munu gire abantu bari mwesi aberabo emu ni opere biyo lakini itwe kera buno ababiye ku operation ne rukwishi alenge kintu ki chikacha bya cheringa kawaida abantu bakisanga sangira ko se yitwe mu lwakera ebyo si byabya cyana marekana mu nubwire uwo mu ruya watangwite no nanta ngwite 80 ngwite 70 kusangwa erishicha lyabya lakini mu nubwire hari obutasicha
3: olutseze lo balo na sulo nduko lya ko myaka iyo
2: yeah no ukande ko lo tulusegesege balo na sendre batrebe cyari shiko mu lwato hika mu lwato lakini ukadisha shicha babu kubrambo koko echo de chebe anono abasaba kuri wabere wakalakarire hamase bola no wabo ne bendu bebere ayo ni makoni
3: aba kanyubwa baba kana tulano ku maserke
2: aba kanyubwa wabo bari mutlo ku maserke kundi yakafuate ayo ko bure ile yoko kubure bas mure bendreko ambabe wote mundu kanyubwa angalisho wanomwa yakabyo sasa ayo no mu yakalulaya manake akuri bukoni bo wabo kani wapi amesha rono bonde no bundi bukoni akadisha donko tukenge ababutiri no bakabula namu nayo ayiri buyira eri bambu babara abatatu ngabara wodo kusuri batrowe bahona basi avuka shasake yoyo koko tomana ngira yali ya munu wire avuka shasake yoyo ne bamwana ngira mutechu ni kinyi avuka shasake yoyo seke munu wire sasa tuikase inyuba luwa bambesa mwana ngira kafanya tusegesege mupere kongo muri kinyi burode ewa zia ko ko ko leyi uruko cyikire zia kayi kubi wari wa mote imare gari wa iwa bwa bote yarwe wahare buri sito kashiro singa ribu sana narebe narebe narebe narebe alo alo rabiri kitoluana kitoluka kitoluka ronda kushiye kushi ubo buta menya no buta sicha donko ebyo akora mutwera tudi erna bokobya laresa kariba shakora mbo oria hola kupiswa mukola ko nibintu berbesa aje chakana leka kabisa tuwaho to mabi stope nevi ndimo mbukalangera abantu bushiba kabe ino gahano tukagurombo ino iswa shari cyo cyira yihorera to bari patele sweyo muno yo yo cyo cyira yihorera ko mutu mbatu gurombo lakini bali umuri wa kabali yanga nene ngo koyo yihorere yego ayote ni bure iyi ndio tulibendeke wa mata gutubo ko mubo lakini u na shute ha lolo nayo na lolo kumbe isulo ko hekaluba na tukalera kusebo kusangua itwekera twatuka kwa buri muri na kahora lakini se muri wire baba kasuke mbere ne wundi buri yabo nene ne basha ko muri wire bakabolanga bayira batu batigo oyo ayo abanganyeter bo musuka mbere nacho lecherero muri wire nacho bara nacho
4: tuko tuti mbere olinga lutalamolo lwere talareverenga velamiro nga ma lupitali uteri timyango lupitali uteri talareverenga ma ekipe wabanganga ebyo se bya byango ko tukalangira byo leno mu context yu kuni kwe bol
2: manda ke kwanze bwa ibo atato shito tu wana cho na cho na cho yete na cho na cho mjeri wambu lupitali anu bakati maya ibo ohomo kaya la vera ohomo karondro boyingo buko mu kata ko morero asumukane ngobeta ko morero niko ukani olwalo ukashisha yahaye eh omunganga wawo eh inyesha biyuka lwanaye akakuvora kintu nirakandi kuvuraki yakandi kuhuna ikataka omuntu ushi ayuka tubiga ko murenga bunyaga saka bambuno oyo yuka leba yakiria muhyamatwi kondi wose wasicho yeyo wasicho muhyamatwi umuberenga na ngakande yarat eru mukane langera nibyo shitu ka itu kuri bubi bikande la basharikita la banyamuhanga uwene tumabyuwa nyamuga kwat utitowa ifuka kwarawa nduko butinya inakora nyete mbumundu nyamuga katega ya uyuka uyuka ilandako uta ilandako no nyamuga kanaka kurekera na ya neri mundu wire abaka ilandako
5: bane
2: bane
5: komisubwo paham
2: suwa paham no uyuka kwate kaleto suba masolo arendere olubaza lunakweye nabyo cyo twagalera basi abugiriri tutino ino ubukuri bona tulakera nito wata tawinyi mtu abelola kwe siwo muntu urumbya masa bose riwo bone makope umwezo makope ayo bana betu iki cyumureke cyo
4: nari okomulo yo mushakulo wa Norbert anabye ma ambulance kwe umuntu nakabina mabelola kwa mfano amuka kola muntu mukamwe ko kuchipoi mwamuka mukaira muntu
2: omulu okera oburi muyushi nyakamya nalukire kiboi cyoko ko buri muyi bake ikikalukawa cyabikende ko kabisa n'iyo abantu banahorekera ni umulu yo kumuyi na malupitali kuri nyare hare tumukuri nyakahe kawa inya kuriwe mo tamucero nyakanda genda tu kunene shonda kise ne shonda kise sere ehe bisandu tu umukoni bakamukolaya bakabikuri umukoni n'iyo ebasobeka ibo mushimo yalabyo ebyabangaka lakini muri wiri iko munganga mabwati akasha ndumukoni iko yuka usawo kwa magwa mabwa kole ekitsuba ko batuno umukuri uraraha ni yehe koko basi nyanabone na namashyabone no koko mwere towe ebere
1: Mshakulu wa Norbere tuma kushima, tuka lulieria, teki nduri uko chihende cheno. Tuka tekeri watu tringa wanganatu kura nzumwa, ngoma. Evi mkala ngereka, evi nemu tokekana umuripost, kukuba nemu pikanishia wa makuni. Evi wangatasha nyongaru wa mwibatasha ungisia.
2: Nyonga wa shakulu. Po, okwa namu na yiriposte, po chuwene reke esaba kudiba kayai. Po, lakini cyumwa kikabika gikalagira ko muhanda abakoni bakamukuri kabenga kaibara ko umu
5: yariyeyo
2: kandi se bakamurwa rakahenje bakanga bakakuna nabibengana mutu aranga no kwaneta sho nibinyangana lamire
5: sera
2: kuhinayi bo nari cyangabereke muhimu unoshi uwo muntu bakaba babiyako useyo
3: Washinja mshakulu wa Norbert tuma kushima usana ne miasi yoma bitu tekera
2: basi ne washinja muga shatu bana
0: wandugu wapenzi tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola tuulize wanganga wa relais communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaid kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
6: Radio Moto Butembo Beni.
7: Oh, qui en voyait bien.
6: Radio Moto Butembo Beni.
8: Landa lokolo RMBB po obungati.
9: Ngasebe chana ngakumbulisho nzuri shabalomo.
10: Mishango amakuha.

0: Bakalani banja babutembo eri tukira mayenga marebe obukoni werihimbikwa ne bola gundibucho eri hika omochi bungo chetu chobunyasa no momaka wetu tukwame ndeke ndeke eshonzira esheri tunga mobute ya wetu ono ni mubiri wa bakalani busi
1: Eruha na kutsebu, ereheta na rindoboka kutsebu, eresala ebebe ebiminyikalo ebibukoni bwa Ebola. Ebiminyikalo ebyo bisosene na ebiminyikalo ebya kapururu.
0: Ebiminyikalo ebyo byamani hulukako kutse oko mtu ngawae, itwa ya luba ehiri echilamiro busireri ibiseka.
1: Omundu oyo abrehembekwa nubukoni bwa Ebola, omulamu akasa luba ama hikaluba eria abanganga. Ebiminyikalo ebyo byamani wa habwa omubatsi oluba etu kandibia etu amabika kiria na rero muisa ware saboka kanditwa amabika kiria itwe na behanda be kuwetu
0: Ebola ni bukoni obu.

0: Moto Haudin Yesingawi.
1: Bas kuti batahe vana vetro vana vanyamuhanga katembika kano katembika kuwene kutukate kirisikania nawo kulabira omurenge ono no kulabira eredi wenu tukahalo mu mezo pa lo senye birekere mu mulimo wa mumbere misi sa Jackson yeha kubakanye birekere bati abana vetu injenga sanga shakania nawo omugologolo eriya munabwire Ninashingo kumarama elfo wabandro wabarita kamatwe wakabarita tukare ndere yemo yehanga kandi tukandia chichi akandi kanyane tuwa ticho kula veraka ndere eche munawire wakula vera moto owe tu owe haujini eche kasira okomezo palos muri kiri watu mwanzo mtu ya mubuya eche ndere chino tuka unda chohanu tule nelengo nelengo yetu enene tuenzirobuli mundu ushinye gendo kumoto owe tu owe haujini na tukakanira yabandu eshonzera eshobandu bakima ya bakayiro moto haujini kundisibabushi abakalu babo kana rini abokana na lunalo atina yanganya golawo ini abokana na lunalo lakini chende chino chere hanu ere kwa eshonzera mberere mberere esho wangimia kusudi uende kwa moto watu haujini ya lengo nene ya chende chetu chere hacho chende chetu echa hanu echu tukalaba ya obolichiro eche munawire o katempinga kana kana kunde itwe nga mezo palose twe nzirobu ni mundu ushi ini agendo kumoto owe haujini itwe chotuka vize chesa situ kuronda kwa venayana nero eche kapele tukaraba esho nzera shahe tuangimia njia gani tunayaza kamata ili kila moto yote atembeleye moto ya haujini nero ambu ehe ba michise batu makuha kagale kato makuri ire endia kana yana bandu abantire bagendo ko moto owa haujini endia kana yanabo ubakaniraye ubabwire ngoko turaho busana nabo kai 20 robo mundu oshinya enda ko okwela bra eshonzira mbere remberere nere shonzira sho shonganga shek bala biria hanu ngashakania nenyu ngabakanja eshonzira shaitwa nganini ya kusudi na utokerega ndo komoto wa haujini siela ngo yachende cha tubatare eche kare kena sanga tulechiro ngashakania nenyu nero akoshondambi esha bakulubereriyo na bagaremba dakika makumi tatu gutebirikania nao mwana wetu gutebire kuchondre ko kula bere chende cha echa munabwire na chikere kena kubola nyetre unipe tu masikio ubia matwe sina ndo kusababe nane tu kumbia matwe echaka vere wamabe una ute vya riburia yemisisa okwela vera omotu utu owa haujini sewe vera waranye vera kera oko 09 97 vesenge 0338 kutie 0420 300 3438 oyonga kana yana yunende oyonga kana yana yoyo oyonga ulemo mukiria kundi mukirio no yo moteur owe entreprise yo moteur owe mezo palose bila moteur sina shoboto kwangana genda bila moteur sina shi amashine ngwangana timba nero ukale kenas ngasha kana yanao uwe mukiria watu wa mezo palose muna burenga katakirikania na unyitiche muri kiriwa tu mwanzo mta ya mubuya echo esomo ya yonga takirikania na umu na wire ngande kusema nero ewuka lekinasa